0: nakinin bigin namin si Cola na tabuan.
1: Boy nang, tabo do?
0: Olo ma, tabo mo jahir na igorik pura adung usis tubirina.
2: Ang si Cola ha mo atso ko tinang, dok konjo tuguru munui. Anso di MBG honjo lo karet dohot sawitay, sabat tay. Ang guduk sehat suwa-suwa na tay, ah may nang bujahir, rondang rapsup guleta ari-ari yon inang.
0: Biya macara na ayay?
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis mambuak boru sa kalinay.
1: Ah, tandu da siya.